0: Ako na yayo CBC The Bajmon.
1: Oye, magayo The Bajmon kaya ito kuko. Ako na jiska ay and the message jisiga jinisos habit jiska sa ta ya uge.